Nijumatano njiwa kapepano mprograma tunja magazini kashinya mata. Ni kwa wandu wanganijiru wamegwa message anu ngada nrola. Nijumja kuti juma mori sabaru jile munda haja 14 hora chine njiwa kapepano ni programa ja wireless party. Message rila kwe rishwa gani kuriyo meria. Kuriyo megwa mprograma jala kwe. Ni pangari ni ya kumtena panga waka. Bye bye. One Vitorino Kasimu. Pakana shijuma shashukuika.

0: This is Sani Malia Huri Lansipu na Rateli wa ni Mr. Ama. Vano ni nromu ito na murati mkina ku ni muhime aniva. Nelita. Nkahaya.
1: Mushanga shumu play sound.
0: Malapah.
2: Nelita mwana, Nelita wina.
0: Avarani, vakani.
2: Nelita mwana, Nelita wina.
0: Arumpi arupa.

Kuriyan la ye sari topic ku sin ruwa huriyan la ole ke la minu tu miloko mili mitan na mera ru muhina ma lakana sok mela sanhi ku sok seria na patani antena nasionale o maputu sisa naroni na kan sipo na va na tersia ka hayani mali here na khalan to harare o pitela Ni kitelan sipon riyarin riyari uru hela owali.